0: ཁྱི ཕྱད མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ 로고 딜레 투게 로고 당보이 야가 딜레 로고 바고 비 딜레 투게 두 아니 카지 두고 사윈두 두고 직보게 샤슈두 다원이 직지셔도 로마데니 소든데 디 수수 비게 로고 당보 코리아 당보에 소든데 요 로고 주고 마시 딜 바고 비제 비게야 투게 그대로 봐 김이 겹로도 봐 지 콜로 콜로 직 슈크세니엄 겹로도 봐 지 코르카 님두기 Lob mawad baya yubdinde sorene takta suyorda uidangsa dinde wengyang khajig yaa chene bet dawa lo uwe chimjindinde gaayungudwa.
1: Lawa la lawa.
0: Bet susu uwe chimjindja susu gaudi bget bet lo bay rungbub gaya dinde susu bay tarsu jeje susu gyursu chayunyi. Ti rigdiga yin jitanchan chimda matunbe gyursu re. Chobong jik tuy debay lobzenale shushayi. Dige gyursu chayunyi da kenang dosun tansu chugodi zikbu chasu dili. Yungya, kiraanga chugogi jogyo laki nalo chugogi parti da tanda kiraanga gyursu chanjo di tuyundo tuyumudo. Di takure. Di tuyumundo nana kiraanga gyursu di timdama tuyumbre. Tanda nga gyursu che chogo di da gyursu cha topdan yubi da kha chogo yuwa. Di pa piwe kiraanga gyursu chebi na. Di pa piwe da gyursu kharayarasan ka jik yan di nalo liya ngaranzu jik chugo ki chik chubo o nyi ki gangi ki chik ngaranzu chik bokchen shaya ki ta tuwe shaya ki ngaranzu chumde chiba shingli cha sachi. O di ka chukur ta di gyursu ske mare. Di biki gan shaya cha di sacha khuwa le kya bena chamde mota che ngari li chin che ngari ne ta dinte ka cha pene chala lu kudu wal mi lu su tu chala chung tu kante lu tu ngari kore totum su ne di gyursu chen da gare.
1: Chumde
0: ka wati shingli cha ta ka wati. O di ka chukur, dine ngaranzu chugo chenpo songze langgo dinde ki shio iye da yun se che ka jing numdang chi dili ya cha dinde se cha dosu chushi dosu ting mawa kimkyo dinde gengum duwe chak chay sur chi o di nye ko pika numdang la sungyeb cha da dine geb geb di rwa kora sungyeb cha cha o dinde chi gagri di pe moja anja maga ap che che gagri o di pika na la ya che rin di sa cha kwa chi ne di chedin di gyubadang ya yore. Ti paa piwe, ane nga zo chi chedin di zo ne gyubache dan chukumar. Chedan nga tanda duli ya mura kaji da jinda sene mendo, geri sene mendo, da nga zo chi chakin yewa sene mewa sene mendo da mi inze suyun di dersu tewe shibji tong ruba. Zigo shibji tong mura le chik sabay ying di de tong che shashu di an kaji u yao shibu suya sha ruba. Di sabda kye che mendo wa di wuna di yao shibu tong wa dunga shibu ta kura la.

0: Lucia nyambu shira dance la ni, ngani nyendu xio xio rechidugi. Chogu chungchung chale dinze reduge a. Da chebi na xiamli ya mu tui je, gama chungchung xiebe xie di nye na, matbe.
1: Denke chogu chungchung chua gong kang sa, ngani lasa chong kia chue dia lo chung, lo re xiebe, dincha xiebe, lo ma dianzi chuan yin.
2: Ani lo ike zang yin.
1: Xiamla ngay ni gi, rue cha o lian tang, zham nye nyang ju, tong ne gama chungchung xiebe, ruyang xie piu yu yin, kien nam, tong lue lue ngang ne, sen ruan nang.

0: yabar zuja rembar chena ani nga zu longmo bu da laso ba ni si chok tu ji ani ma po be ngeng go cha tu gu du la
1: les les em jila ta nga nan zu khe gyu na lo le mi ne tham je se ne yi ta ne tham je gyu ne yi shu gor ba la
0: ngon
1: ta nga zu ne ri khen je si ne le se than chu lam the li ya yi sab che wa di khe sim re ba la
0: ngon ji
1: les les em jila ta che na khen je ji li ya phu si ne si yu min chi khi rang ge mu thu mu zhen na ra na la
0: a les ta phu si di de sa ji so tho le ya Mimambu chigi pusindi da haku dwa la.
1: Nazil.
0: Pusindi yena, minji chigo da dindesi indi zambaya. Tang yede nganzu yushigi liu, ngabju tamba sine soy liu nalu la. Pusingi ne gor sung sha la. Gyuni seda jolam den la so duwa chukbe sine long arje. Yewa chine shikda somata nangne bege longchi chata si. Bege poa longsi longla ne chi si gangme dumla marwa yin. Si tak nganzu sine ngajig mangbu chi sung ori.
1: Nazil.
0: Inele gamdili ya nganzu bege poa nebe sin la. Tak nganzu bege poa ne yin si pusin siya diri la. Pusin la ne da dindesi mingse tonya si mindu la.
1: Nazil.
0: Ta nebe chingo nishe na gisi pusin di susu chungdu ni sugu na lo guikyao chungu yun na. Gyu rumbu chindi zambe ya pusin di nge poa le ya nyutsu tangji nyinga che wala. Ma suwa la. Ta dinde nyutsu tangji che la an nganzu nebe di ngon nishe na poa ma dewa. Dinde si yungu tuwa sine.
1: Nesil.
0: Sine ne da di yungi la.
1: Nesil.
0: Ta mengang le yonji pusin di takje che wana zo di nebe di yakshu chung na. Ta o jik nung chu le ya nganzu chilu gi poa nyenbo omi la zo rik omi la zo sin nganzu poa na logu chukyu jayang me yakshu chi yore. O diri. Dita, disindu, gojaobi, sina gojaobi saadi nganzu po kiba la sungkyo chayagi me yang yakshu yin jiri la. Diye ta nganzu tiansa mi gangge po nan lamsa me diye ta susu nyue susu taan chaya gumshi shibshi towa. Tantu di ma zeba nganzu nyanga chaya yorba chimi su rik choktushi.
1: Chimi
0: su diye namgini yang yangsa tangirba. O diye taan yu na, ane lamsa takchi chaya yu mari la. Di kain sina nganzu po gi chukyo chaya da kiba sungkyo chaya da. Nyanga chaya shuk chenpo tindegi dao jing na lo tabi na mega nyubu di ta susu rangi ki sugu na lo de zamba ya budi takje chaga yongbi na an budi paa gubje budi naza menbuchi tungu ore
1: takje chenje liya gyunchi gore
0: rama jila gyunchi gore ane nganzu kobu dongbuchi kobu dongbuchi menga la peje an puja ya jor di an gale ge yomari
1: lesil
0: takje chena yago yore la
1: lesil lesil
0: wato usri la
1: ta nganzu tui gyundu ne ta kiran po dan gyume neri metro samsang dan tishin ta chubi siya wa tan shangwa dan kawo sogi nang tsui tungu yubi na yang nganzu kong long si tang po si timin ta pusin ge jik di zo takje nambi na yang nganzu neri ma ngwa shima chung ngwa chi tuya ki kheba dinze yore rwa
0: mjila.
1: Ta gu min ma ngwa chi yin po nabu ineri, chambu kyeb ineri kwa nabu soki nang su tuyndu. Ta rang cham ki po me si ya ta timi ta nang su jaya ga me dinze ma ngwa chu nang duwa. Dus na min ta yang nang zu ne ngwa di me ju ma tub che kub che ki kiran ta nang su dinze jaya jaya shubi na yang nang zu neri di ge hyeb chir zhuwa ineri, ta nyinga chir zhuwa ineri di zo ya gyun chi tuy zamba ne ta tuyembe shuwa ta kiran ni bar tu chi le ki min khan te je chi le ki menju na di khe chim zhi rwa mjila.
0: Oh, zhil.
1: Lese, lese. Tang nan zu pusin ne di ya li ya, nguan guo khen zhe chi gu yu min xe mjila ge dor tiu shungo zhuna ro na li.
0: Lese, tang nan zu pusin ne xe ya di zo di nan zu ta nam gyu ni khala nyambu xe bata, ta khen zhe lo gurta. Ama da bugu ni zo gu kyab chi xe jiri xa.
1: Lese.
0: Khaen si na, nga ma tang nan zu bugu chun chu yu na, ama yi khala so kyab chi zhi war ba.
1: Zhi, zhi.
0: Nje yin di zimbo ngan di khe na lo ge, ta to ye si na khe na lo kha chu chi war ba.
1: Zhi, zhi.
0: Dine gu kyab shuk chi xe ji yung gi yi la.
1: Lese.
0: Tang nan zu pe cha cha na, mi za ji yi na, baba ama bugu, bo mo, ganga ya, du su naza di tun gi yi la. Ta din zi yin di zimbo yak shu chu na khan zhe re si na, bugu ta mi se gi na nje ma chen na khe yo ma re, mi gen bu di ye yi na, an men ga xe la ma chu bji pe ji tak xe ji na na, ane gi si bu di du na, an men ji che go ya di. Khe cha bu di xa la.
1: Lese.
0: Men ji che cha bi gyurum na lo, an nang min cha cha la bu di me na, ane ya lo di gir ba.
1: Zhe zhe.
0: Ha zu gu kya men chung u che. Na bugu li ne re, pa zu ka ma zhe ya, di su khe cha bu shibji ri xa, an chi lo la ngan zu, xe la nyan bu chu, nje chi di la, ka re si na ngan zu ji bi. Kwa zi bichwe daya,
1: shiba?
0: An pama bingya yi zi po obji na lo chudungya la soba da dinde chena an pa zo goya chungya ki le lao chudu la. Dinde yindi zamba ya da tanda nge gondu shubu nanda dona chaya digi zo risha la.
1: Nese yamjila, tu chena la. Cheng namco, chan de le du ting de le chen ki nang tuyen chang ma mo zhi xu zimbi yin. Ting de le chen ki.
2: 가져가시가

0: chow chung chung chow gong kham sang. Ngan su li zheni chow chung chung chow rizhen gom si ri la, long ching dung gi chow chung chung chow da pian chung pia shi gi, ka di shi gya shi. Tiri ngan su li zhen nan a jia gi khen zo, chow yi gyun shi tang. Bi lo, tan do lo chi bie lu shi so, chi bie rizhen mang pi chit di chi yu bie chow chung chung chow, ga bu chi gyu shi wo yu la, chow chung chung chow ngan su li zhen nan shi u jie gya ji long ching dung gi sen chow nam le, shen yi gi rizhen, nyam chu chi gyu ka su yin. Tirin li zhen nan le, cu wei yun xi, chou qing zhen ce nian ji xue ge yun zhen ni, tian san chou qing zhen mang bu ji le yang, nan yun jiang zhen chi ce du zhen ba, ri zhi le guo kuo jie di yu ji zhi xia. Jie zhang a jia ge tirin li zhen nan le le, nan tian din zhe ji gui ji xu jie chou qing zhen ce, bei di ge nan duan kuo na zhen mei yi ban, nan yun cu wei yun xi di da xian bu tan, yang qiao de dong yu shi wa xiu yin.
1: Senge chobu chung chung cho, kum kham sa, nga ni tsu de lup chung lorin si be, zindri si be, loma di chin chung ma yin. Sam la nye, lenge la gyun den si cha si, ngo zhu cho kyu yin be, lenge ne sen nang yu ba shu. Gyun den si cha, gyun to mi mang bu si ki, ka le kak bu chung si, nye su kya ba le, gyun den ki le gar, nye su kya gu, nyam ki yu. Tu ngui to, su bu nye tum ni, le ga gyun rin che ba le, lu bu nu do rim sin chung do chin di, ne go nu ba nyam ba tang, ne si po la bu che ki yu. Ti ni su bu nye tum chung yang, rang ki na mi tu tang wam, yang na cho na ma chung wei gen ki ri. Ti ten, le be nye zu chi ken tang, lu bu nye zu kan rung ki nye tum me kyang, tu ma le ga gyun rin bu che na, nye ba tu nye su wei cham jak di, lu bu ku tu ka. Nyum chi yong wa che gui, ka mi gom nyang dung cha wui cham ki tong gui. Chi le ke be sip ju che ba gui, dung che ri dang yi ma chung wa de. Mi mi nyong wa si ki, wang zhe shen ne mi lik ba tang. Chin ba tang, ke me nu ba nyang ba, tu gyun ren xin lu bu nang sim ne, ne ging long wa. Bak ba gam se chen bu chak ba so ki, shen cha mang bu tun ba si top tu yu. Ti de, gyun tu mi zu ka gom nam ma do, chu mi tong wei kum si tong ne, dak du chu gui tang. Chari, wama, singche ki kuwa so we cham ki tunggu. Inam, chumre to ki jobdi chepe, dungcha na cho, che le ge wa dung na, ti gen ki mi lu la, ne si chung wa ino.
0: Huang ki zhe bom nian bei ji chou bu qing zhen ci yun xi di da luo ren ye jie qiao kheng ji tie ge xi jiang pu song qi zao si dan jie ren ye nian xi ya tun ge qiao li ya yu yu shuo ye xian mian an ci nian di ni bi luo ren ye xi di yin

0: chandik chanara tunga nyanra, kiamzai kya hai nyanra, na gulo nyanra tanzi tatwa, tangang shingi jik, guangzai di ya patuk duwa, tatang de ganzi bukti ne chan, tangang de chanyam chung chung yakuru chiko, tatu se kyang kyoru chik, mutin che, tatu se chikil.
1: Singe lingge, lakang di kui di ni, longko gi chong tsu chung chung jine, ta che ge yung gi jo ding chong de shikdu pei ge chung tun ni. Dan ki yang ta bi si chui ta, si rim le chi bi hul zun ta, mang cho gi xiong di wo chung wo si yin ba, ju ma gui bi si ri. Ma se, lakang di kui ki pei ge ta jung kham je le, kong rim le ta dian ta, ta tar, ta top je gi yang ta bi si chui, ngui mi lak dar tun kui tu ba ti, chun tu la. Ti we, tan cang mang ki lo ke dang le cho ne, dan ki si wu tan cang yu lu chui di, yu long kang sar, chu gi gi ni mo xiang ne, dian ling ta, pei ge. Jung Kham, Tatop Jee Le Shung Nung Gyo Di, Maung Ong Gi Di Gi Lam Pur, Kwam Sing Chin Pui Gyo Sing Yue Ba Tsung Gyo Yue. Tan De Lha Gan Di Kui Ki Pi Gye Guo Ling Gou, Shu Ji Sam Zhu La Gi, Mu Tui Ne Sar Gui Ba.
2: Lha Gan Di Kui Ki Cha Shan Le Jee, Le Shu Maang Chee Nga Rang Zhu Chung De Nang Rang Ti Gu Rwe, Yang Nung Jee, Chi Lo Le Tua Le Gha Tse Gha Chung Nye Ma
0: Yue. Chi Lo Le Nye Jee Gyo Gu Jian Rung Nye Zee, Gung Si Si Me Ba Ne. Tan Ni Gu Le Yue Gang Su Wang Lung Ba, Pizun tawul che, da zui kal cha chana zila bu yuwa ewa. Da jinda diwa, gyabu guwa dan le sun shamu di yuwa ewa. Shamu yang sung rung si guang tu jiwa. Wadi da ganzu jik lo ju su jing ganzu cha gong chang su zu. Da jik mang zo da gengi cha, bigi shamu di tenpu ne shugu mang zo bido yuwa je. Ding Guang Zai di, Ji Kung Guang Zai di, Sui Shan. Di Mang Zuo, Sim Zai Chi Mo Sir Chi. Xin Ka Xie Rine, Xiam Rabi Ne, Wa Li Di, Zong Su Ma Rab Chi. Di Di Gyok Chua La Duwa. Wa Di Nei Ki Sim Zai Kya Mo Sir Chi, Tu Chi Kui Yu Ya Gu Chum Chai. Da Di Tho Da, Pui Bin Ki, Nam Zang Ba Xin, Chang Di Di, Chi Cha Kung Chang Di, Kya Ya Tho Duwa. Yang Si Xiong Ki, Chi Si Ki Lak Si. Masa tu tang je, chang, chakung chang kiosu. Ta dian zi ne cha chang ganga la. Ta mi si xiong ge, kia kio je, ngan zi ge, ni shu dian je. Ta zo mi mang zo, sim zi me suay di, ang dang ba. O tu chi chen, ta dian zi ne cha na, ku si chom zi dian zo, dian bo. Mang zo ge, bian zi yong bo dian zo, dian bo. Ta dian zi ngan zi ge, la gan di gui ne cha chan na, ji lo ji ge, kia mang bian zi to gui nang cha chan na, Jigen dindresu ligi ba. Da di ino lo zi cha cha na ngan zi lo cha zong yong ki chingi da nga zong zi zi xa. Da di ino cha cha ngan zi di dik su toi ba. Da di tanda di zi cha na mong zo yong bo we dian bol ching. Na ngan zi da mi zhang kia ki lak zi ba. Da di ino lo cha kien go di ya pa pi na. Da le shu rang chi tu kin shi ki zi me ku zi zi ba. Se chu rang ne ma. Kwayi li shu je kyo ki la zhi dhraya di, chi kya da sum chuk shi. Ta toshi yu kato kya da no chi chuk chuk shi shi. Ta chi tang yinpa kato lo, chi kya da sum chuk shi, li nuwa lo. Ta da nyi diba na cha shi nga zhi, shamu tanti kwa shin da baya di zhi go lo, mang zho la zhi go lo, chi chi shi shi nga zhi mang chuk yi. Ta dian zhu na cha shi nga, di nga li chung yung me bi ki, yung pa sa pa sa shi. Malve, ta di kabul che, kwanzi legay sabul che. Di di kalay khab shibji yo malay. Ulche ta kwayi, yungbun ne che na. Ta sri chi.

ཁྱི དང ཁྱི དང kaya kam da kyu gyepcha thang che khar tu chong chu phu ru la gyep di lo pu thang sho phu thu cham kha sum la gyu lo thang sho phem pu so su zhe zhu ji chong tu gyu gu gu yu ge ti ri kim chang che wa ga she gi ke gyep chuang ga zam ti ne cha za wu ngang thun zhu wa ni chong bei yin yun chu yi mun chu ru tu yu tian yang yin di ben na ke gyep ji to zama kye ne chupar kyewa la, zama jir chanyom ne tre ju thang, cho chi chungi zam la zi na. Cho kye shinga zam simba ni, zama kye gyab jir, juri kye gyab jir lun shir si su yu la, kim ki pabu kheng rung chong la tuanbe nin ti ne. Kimi cho simche thang rigu chu du ne xing, simche ni lambar ki gange thang, rigu ni zache chimbu chung ne kangyo yu la lo yong yu ti ri.

Singe nam tso, tsam de li du tiring ki da wu ki kur kan si be li zin di, ju ji tsam li a li sun. Ting di li zin ki shib shi chen gui nan kin, ge dun la tang bu san zhom du la ri. Zum ji tang zhe ju ji si xie, ge dun yin, nam bilin ge, sim jan nan go.

chong nam tso kong kham sa nga na tso yin na tso xie ba kwa nyi ne di ki chong xie be nyen pyo gyu gu chui do sen gu tso nam ba di na nyan po nye tie tong ki li chen ri

ming la karma ti chonjer se tene lungba penjong ngeri zanda zoni ta ngoi su ji royang chele rang chebne ta lobjong royag lambu ti tho to ya chebina ji ni dong chipsi na su thurum na su yi ta tangpung yamang ye ji lobta thurum de ji gapsun das ni namgyu gungsang de rel yang yang chongjin de ri kur wa re zanda ki mangshi ji durup chiya ta go to the changyago ta ti nas ji go zu kya ye ta go go zu jene ji zanda ki dangri chajang ki saja ji mangda ji la ti tsu ge ti chung wa ta na zu che de ta zanda ti yul di la ti chi ya dang dang go ti nyam ge ti chu che cha ta ji go ti namgyu warang damni da min da go la ji ji ar sna ji jamsha de bu da hlo shi shi namgin chik chowa kangla ta chik mangtri di kangla mi chasang lo yang chik shendak tang minta wa chik ngari mi chasang yang chik bizi chik chen yang lhoi bo lhoi shik shik din ta ta chik

0: le ngarang muthu phayu ge richu lungsum nyolne mangchu de nebe gyurku nyebu de da relation chul du electric che tho ngari ta ni gobe yang dar gyen ni jurab sar pe karte dewe chewar mangtu ba chi gyi de the ngarang gi semta che sin nge rangi ki kashin da rangi ki phayu de sin jurab sar pe che la ngon no me gobe dumde shi zulin chi gyi shuk gyo
1: sege da bo cho Tengene kongdu sen chubani, ngay legungi jiksu chebe, kanjungi shungi shebe chiti li chenle, ngari gi menglu gyubewa, gamadashi chunjuriki gyuzi lambu korgubi nangdun teshi.